0: ça tue au mec mauri tanga et leo leo na tika nga kanto maya no eni kororo kororo che ape no sa go ka tue teo tama na kaya sa o kai che mod o tai ke tuai no wai ta sa ku ka tanga no sa sa ga ti da o tai ke tuai ke iro no sa sa ma sa sa we kore
1: o te kore no kai ri wai na ka po te rai Mori e, maka kotahi a koutou.